0: mingbo. Siani ni amuwe kekula dongla sueti ya wa eti mzemule ble e koko yale ye William Sioke farming bomb sa kolonia a farming a plumbing boy
1: be koko mayale
0: eh be koko e koko e ulengbi eh eh kwasi ye genga William farmer ekre sa akroma onia ese na mengbo
1: oti so sa na kwenya kelike
0: ye ye ye so kele farming bo ze ken kro wa farming bo
1: otoma ngbo ni
0: eh ye kunga ole to ngbo mo mi ne ngbo kakanyo eh sa kro mangu kelike
1: abo ato ye na ngale ni ama
0: abo ato jo kelike kele
1: oti oti dentral ki nyale ni ngale ngu so mai
0: eh
1: ko ti de so
0: se ni nemu ya ya wa ikuna so blele anti ye akati mai blanga di sutiti kwasi pedro mo Mwalio Fabian Galiba sunsu aboni
1: ya okomo menwa ori kandengo
0: mo fermi ntabu sunye
1: kandengo
0: William makun ekunai makun
1: makun

0: nye mi bo oklo sran de senge sran kun yo iya ki si for o devrait fa keme
1: na kona
0: kona se obopo obopo de suka na nye mi sa bon e wa so no
1: ya akani
0: nge kema ton blad yele sa un kwa so no mba nde nga we ya si yo fi
1: yo kre kan de so ma ki mai
0: hi nju kwa so no ken kwa so no nya ki nde nwa
1: e abani a ayi tran si re aba kwa ku kwa ora
0: e zo akpara no tete bo abu ga hi nga kwa so no nga mba toto filipu na nya nde nga we afo ni e ka o bi e ka nde nga pe ah zo
1: e ngwendiri ringa
0: mi nwenyo nsu kwa so no mba ke kwa so numba ndenga kakrimie
1: nguzu nkofie zumba na ya
0: ati ndwele nga
1: mba npe mi ngbri
0: akpa ngbri nguzu ma ke mba ngeni nyemye timi nye ba
1: eh akwa so numba ya kike manio okun nyamye timi nsuo so ya
0: no okrike e ya kike
1: e ya kike a kira la o selese awon ya so awon mami ngbo
0: Lamongbo.
1: Sanga kuli nyame akeriko.
0: Eh.
1: Ya, akwa won akwa so. Ya akwa so mo akura sana ni
0: wa akike mani. Ya, akita me ngwa basuda.
1: Ori ka akike. Okun otipa.
0: Eh. Ye ite sre ya mi eseke esimo mi esu.
1: Modu mo mfu. Mo uri ngidire mbla.
0: Bla.
1: Mo kunu sanyo asien suwa.
0: Suwa.
1: Ko fa enya mi sulosa. Sulosa. Ande mai nu aswa ni. Okay. Okwe. Ya ki ten ke ke mangume ite e ya ki ke bisa ngo kan ya ole ya ye nyame okuzu nyame ndese ke nyame nieni unsu oni wa fa yo fa boli kro sanio
0: mati ye ye nyame bo ke akuto metoli famien jesus bebi se ke
1: Bisi ke Chris rere.
0: Oh eh, bodi ma bisi ke Chris rere. Chris bisi rere. Inwe se sranku ye te e akie ke ipenye.
1: Inwe ya e akie ke nso so fa so abreso oni so.
0: Ah!
1: Yo.
0: Na na, aso nu kole ngale ya.
1: Ya ori e waso nu.
0: Kwazi aso nu kole ya de.
1: Oh ya.
0: Ah!
1: Oh ya.
0: Sranku tra o. O bu ambe o pe ozoa
1: it is jesus when you
0: ah
1: go fin fa manzu fa ben fa ma aise
0: ya da go fin fa manzu ba nga fi o mo ima lokoza
1: eh ori aje aje aje
0: kwasi
1: masuru
0: na e bian ye nde o ko ya si ate anya sikaka isika ngale o lafia sra fi suwa ololo no ko ko ipata kansre un
1: ah ngale ma ba le sanu ni ole
0: ko ngun si ipata kansre un Ya ke asezo ya te o moneke ay ke fueke o ko trunu za za unka
1: trunu ya ko bari
0: ka poko ka vie ke bole oli nzukeli moneke asonno asonu fue dan pa ke sa me kula be wisa be bien ga we sa isu la file len kenda konanti onanti nyemye mlazu ye ya sonu le leo ba ko di famie une e
1: o ko di famie une e
0: o yi pata kan siele
1: jam
0: ye oli o ko ba
1: patan wa ume
0: eh question ni ajo alokai
1: yo
0: ble ble ble ble ble ble o srele nere ko ju wa fa vielo metisu onwe pata
1: nde kon ba
0: o grandi o kwe komi ni elopa onwe pata ah
1: nde ngare eli mo pe anye
0: o ma ko di komi ni sabesu onwa pata to yi sa fama so onwa pata Ingwe che ngawe samwe fanga mfadi avian deli ngawe
1: e trunu
0: mo pe amu aso nganu go avia muwa me kro gori kuo ai aso nunu
1: ndemo yi yo
0: ingwe nya am klok klok ngawe so ngo fam pata ngawe nya ali yesu keme nya mi amu ngo mi bembolo ngawe
1: ngo trunu
0: oku
1: ngo kan ngo me ani
0: baka kuole ngwe pepe pepe nya na placing yo yo placing yo bwe kunole
1: yo ngari nyanzu ebare
0: nyanzu ba ma o ka bia me o me patanzu sa foan
1: okoy
0: o tu koronsu
1: na o tu alese
0: wa so nunku
1: o krika na so nunfu
0: ai ka ko senge ninge ninge mu
1: e beti o sa
0: o jo isa nu
1: o fa o masra ngbo
0: eh nga masra ngbo ne ya william le mangbo titi eh na sia ni mie mu e blanga di su titi we akaki me ya bla fo banzo li e klik klik ngale 05 05 82 35 36 05 05 82 35 36 signo sunyele 07 58 46 90 0790 46 48 46 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 so
1: ngo su ba fani
0: Neka nyama ye. Eh ba kona mi anu mi roli enzo afrelio mi nyama li enzo afrelio. Oka afre guzma nyama ngobu e kula e kula so anu.
2: Eh ngla mungo e kemfle mo ya e mfle ho nyama li enzo.
0: Eh
1: na ase ya oka afre nyama ye.
0: Ya nga we William nse ke William sa ke ko ya kiki an ka ba radio akwa no ale ngale e kiki le
1: ame o tie be fre ame ya ki William fre anse ke wuri kan ke ke wuri
0: wuri kre ya le koronu
1: kan se ke wuri
2: ndi ya
0: ba ko na
1: yo
2: an ma black no o sele nya mi fa ma e tin ko be fre se ba ku
0: eh
2: eh
1: la ya mi ase
2: Non c'est que c'est basé, Parce que moi, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
0: Je suis un
2: peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus
0: Tu vas faire un peu de confirmation.
2: Ok, ma femme, la connaissance.
1: Il semble là.
0: Nae nike bo la pele na blana e mission ga ma ka ngwandi li fiali.
1: Ingo su kongwele ori.
0: Ingo su ko be kofie.
1: Be urari ka be nga be ori se be bi jina be aki bole be bla.
0: Eh.
1: Ke yu ya e ba.
0: Ke vie mission ga e bonulo.
3: No ai su min da mo.
1: Eh.
0: Ah fueni nga we.
1: No e ka sana nyo kofie bo ure o.
3: Non.
0: To toka nga to ko dangu.
3: E ki bu mo bobo.
0: Eh.
3: Et bien,
1: Yeah, Ingo subale.
0: Isa.
2: Mm.
0: Abla fue tete nga ke kronule.
2: Nyawa. Na mami je ka mami no fo. Ku ndra fo ejuru na mami ka ye ka mami no fo.
0: Yo.
2: Anga ele mino so atrope.
1: Yo.
0: Ano nga jero jonga fo no ni.
1: Fo no ni ko no ko fo no wanyo ti.
2: Ndra mo nya mo ni ke je se to mano.
1: Mo iso.
2: Nyora je suni afo e ni ke.
1: Yo.
2: Nfai mi vale ya soni ju mango ti mai.
1: Mo iso.
2: Oni nga wa di mai oni nga osi yo mai.
1: Manya mi du manya kan vule.
2: Mi vale ya si.
1: Mhm.
2: Is that
1: Avinsa so ametinyo. Maisa so ametinyo oni vwenyo.
2: Benzien. Sa benzien moi.
1: Mm. Ya aske nde kunreke.
0: Eh.
1: E akoy manga e fa e mankri mamo kote e bo ya fwe burgwa swe.
0: Wé. Eh, na pate kwate no egwe ko dio.
2: Eh. Asa kuno nde amu la
1: pia. Na fwe kuno e.
0: Ii.
1: Akoy masa mo e fa me wafu.
0: Akoy masa mo fu akoy.
1: Wafu ya kom lamle tete.
0: E akwa nga pate kwa tunu iko di.
2: Eko ngwe wa uba kwa.
0: Eh eh.
2: Ai. Wa uba.
0: Eh eh.
1: Akwa maka oli o olengwe.
2: Ya swa unze.
1: Singe ya swa uba.
0: Ya swa uba no.
2: Akwa no ya swa unze.
1: Eh.
0: Ndu akpepele banu.
1: No ike nga esa. E akwa emafwe. Eko fe ni kunu mamu.
0: Wala. O ni yibu.
2: Akwa ngwe pele manzinu ye.
1: Yo.
2: Mo na wala bele ngala ingo fwa inya.
1: Yi ya kino ya.
0: Yo ni o ye na to po fi onja bo
1: e. Na to po bo fe.
2: Maka na kanu.
1: Keke ku.
2: Anuma nka gudu.
1: I.
2: Mi na mu mara tata kala.
0: Eh. Isa like nga wala fa to ashe zu bo. Yo.
1: Meli.
0: Dundu meli.
1: Anuma le benga. No to dom. Anuma benga be unu me hako.
0: Vraiment. Osumale wa esro.
1: Bien, o te kufu ofrong ro to ko usa igira mega amenzu pamu. Na nde ko ore.
0: Eh.
1: Mm. Atori ayuera.
0: Viela.
1: Mm.
0: Ne o isa blai te onu lo lo fu me kwa nyamulike mama. Amla o transmo o ndebo. Eh, mama so. Mm, eni mari o fe idiguman pa. La fima e ba ali ngo o sakare katechis aso nu gbengbe o soa. Ye doye nyeli ke lo eni akun o tun zwe bo o tinga gwe lo o so Jean-Paul ye nyoli ke lo na e William e wa nyuru

0: Allô.
1: Allô.
0: Ni moli ak mbango ka sanu.
1: Ngula ka dosa.
0: Ay yo. Yo.
1: Ba anyo.
0: Yo.
2: Ola loya o.
0: Yo. Awi. Awi.
1: Ngula doi.
0: Awi. Hey, I'm blessed. What about the quote?
2: I'm Brindle.
0: I'm Brue. Oh,
2: I'm Brindle. I'm Brindle. Somebody came because I'm Brue Balance.
1: I'm on that day. I'm on that day. I'm on that day.
2: On kuna be ai ngwe ngaba trading kwa kan ti
0: ti be nde
1: yo ati une ka ti une ni onyo ni a ni oni ati atre ni
2: e afi ntinu pa
1: be ji nyame ajuma ra ki
2: e afi ntinu pa nwe i wo ke wa kiran ka yo ka e bobo nwa yo
1: ko fi mama mari bo le ko fite pa ko aye
2: e won yo e bobo sin ka yo mo wa ya so nu bla na ngo le won ya yo
0: ya ka
2: anwi
1: okay ken kuma be ken so ku so amo bla yi so anu le
0: be
1: ken so
2: ye ma o bla na ngusu nzu ko fiesu mba npe mi ngbre
0: mi de nzu akure
1: yo yo be ya ki npata mo tuma nyo
0: yo
2: iri apete yo ni nande nkama o
1: npata oye
2: ngwe onzwe nsanje fro ngwe on
0: mbo ngwa nzwe
2: ni ntongwa
0: ye mi nduma nu
2: ni ntongwe ngwa
0: Ya kwasi na emi de.
2: Ya ngwanjo
1: mo bo. Amu ya ki. Amu tiri ka wele. Amu si de di juma pa ye le samio. Boko mi fere mo ma fere se on tre wa do.
0: O tre bo na de sai bo bo.
2: O tre mo le la. Wa wa ru de bo ne nga ya fi.
0: O cha cha.
1: Yo amu ya ki. Yo amu nya ba fi. Amu ya ki.
2: Yo. Nya ki kan za. Nya ki ne kan re.
0: Ye ke mo wa so nu nu nya ki le. Ke kwa so nu ba iko kan.
2: Nyaki kanza.
1: Ya amuyan ko so naule. Ibe ni ele ga mo ke.
2: Nyaki kanza, nere nyaki.
0: Vas-y. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
2: Yo ro na buke.
0: Na kwa kwa mizwa.
2: Na kwa kwa mizwa.
0: Ati, andeli ngale e aki untri.
2: Ya obo bonju, na kwa kwa mizwa. Na kwa kwa mizwa profo.
1: Ya unko ta munyo bebo, mpata musmanyo.
0: La vie dia maki.
1: Ndeni
0: nyaki.
2: Ya okpa mizwa profo enu.
1: Iwe e me iwa sese, iwe e me votre prochain.
2: Yo single prochain.
0: Gese ka o sukuru mo e kwa sukuru yo le.
2: O se nka prochain.
1: Prochain yu kun ba ni o. Amo ti ani a.
2: Bra ma o
1: ra. Ti a blo fue.
2: Awi, ko won won ka. Hai. Nti di.
1: Ngura ga da mu de na le ti pa.
0: Yo.
2: Asami ani o.
1: Ngura da
2: mu. Asami ani.
1: Papa.
2: Ban tu ju ke asami an. Ngba asami an. Asami an ti a ti a ngam awon e won e nkun ni o.
1: Isa pa ite won e nkun
2: ni o. Esu esiesi.
1: Ible wa pa.
2: Esu esiesi.
1: Mhm.
2: Esu esiesi. Esi a pro a.
1: Me nyami era ramu.
2: Mo iso ma.
1: Amora ramusu.
2: Mo iso.
1: Imo fa ma Israel. O fa ma Pedro. Imo fa ma Pedro. O fa ma Israel. Mora ramusu sa. Mo ke kro e fo.
2: Mo iso. Mo iso. Mo iso.
1: Mhm. Be kula nga be sora jombo. Ni be kula belike. Ba kwa ku Noel.
0: Noel.
1: Ni olike. Ani ma singo li ka kumbla kunze kani. Be do awu ye pa na bien ye uso usu ke kula kula se rene o se do awu.
0: Yo René Kona
2: René Kona
1: Kona
2: Abla Kona
0: Oh
2: la René Kona
1: le nini ya Yo mi sei de profa de kwa de like Yo tu pa ki fo mi kwa na mo de radio ka so a de tribole ni o de like ni o de yako ya mi bo fa a un jue o ni pa ile o fa ola de nu Yo
0: Yo, eh baba like lo na te
1: yo yo.
2: Ngra mo mi obe kura kura kura ngabo fi glomra kro. Fondi. Lugba kro. Ni obe like.
0: Anu mangwa.
2: Anu mangwa. Lugba kro nkusu ni obe like, ni obe yako. E kula ise ndaka afenia to esu lo dongo esu. Afi mo mi omo ejo nti lugba kro ba. Leonu uenia tindi salo. Na wole. Aurubukunga bwe vienia kambe ma fon vo poisson yori esi a mi pri o fon vo be onu no be mu a fe so mo atore ku aske ka 5 to ka yien ko wure sikande o sikan ku su ti a wufa ma nyame bobo o sabe nzwe o ma beli ngoti o ma beli ngoti successful na be kurae esi ni ni so mo ba sin vie nu be fa ebe se o si si ma be o kun ndu pususule ni obeliki eh inure ibu ekunre so nda
0: ko da ko
2: ni obeliki o kun yaju ko en so se ri
0: nana
2: le nana ni obeliki ni ope kire ni ke eh be kwa nga bo e be suo e bo e no bo dongo en su e beliki be nga ba fre